abinwa nankara sachunwa preti kujiti chumiji lumpa sanyine pra pra pra pa akolubina kulepo pa sabinwa namperele akune polopo sanyine pra sabine nanchamfeo kujiti chumiji lumpa akolubina nankara kujiti chumiji lumpa kujiti gurumedi marpe sachubina kulepo atumiji lumpa umbirenche gurumenshire lumpa Agurume di mar umbrenche chumi di lono umbrena gurume di mar pa sa chobna pule sa chunu apretete pa sa biyina pure pure pure aguruyina namperele sa chune nankara anine pra pra pra sa biyina namperele sa chobna pule po

na di kolanti anze bana wa mire kabaina o bana wa iso na brantia are mama oso ya o sanga no kumi ganga bagi ani nze kuita o bana wa iso na brantia are mama o sanga no mura binga so wa ira kuita ndi manya mwana wa iso wa botia are mama oso ya na di kolanti are mire kabaina ndi manya siriganya na brantia Are mama, oba mi, nga kukomozi nga kekube tumulabiki, oba na baisu wabotia. Are mama, oso ya, neririkiri za balabari roe, bana baisu na bantia. Are na kurantia mateka, o neririkiri ze tumulabiki, oba na baisu kabazi nga tumwana wanabula. Are, oi mama, neririkiri za bami, Neririkiri za balabariru Siriganya kabazinganze Are mama oso ya Nakubomozinga kenko bentu mulabiaki Oo bana baisu wabotia Are mama owa we Narikola ntianze mwana wakaisi ya wana Oo bana baisu nabantianze Are mama oso ya Onsanga ino munga bizo mwana wamireka waina Dimanya siriganya kabazinga Are mama owa mi Oh, nga kukomozinga nze kubetu mulabiaki O siriganya kabazinga Are mama oba mi O neririkiri nze bala wa Amerika baina O siriganya kabazinga nze Are mama oso ya O nga nyuro kumwenge sebo vea ira kuita O mwana wa iso wabotia Are mama oso ya O nerikola ntia nze bana balero O bana wa iso oe Are mama Bon sangano kumikanga benze bayira kuitake bana bayiso kabazinganze Are mama oso ya onga kumuzinganze kubetu mulabeki o bana bayiso na bantianze Are mama oso ya o neririkireze bale bale